0: paliti, mimiki ng liwa.
1: Nakapangmimi, sakan-sakan yun. Tatas nawang, kinkin makasujatin. Eh.
0: Ang simulata, mimi angat, mimi jumah. Ngorin pi anak mimi ni ngalih kene, ngalih kene. Tes mimi, dong ditekan ng teko ko kene, nang melahang.

nang parangan belik pesanin tua dia rasu. Das-das buka beli jek serayang